0: toute la colonie ivoirienne ici sur le sol centrafricain vous dédie ce titre, Espoir 2000. Ça s'appelle Sorcière. Voilà les migrants sur le titre Négriwara, Terena, Emmanuel Sambouli, Fils, Nakota, Razavien, Bébélissou, Alagane, Natikwa Singa, Ndosu, Béafrika, Si, Teneti Kodomi, Souci, Akenati, Kodroti, Amandia, Ake, Mama Teneti Kwa Singa, Ndosu, Béafrika, Ti, Tilasso, Ikibu, Itiwara, Terena, La, Tima, Kwa Singa, Ndosu, Béafrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrika.
7: Et Barazo Kweso Aikema Dafonono Ndekeluka, Biri. Inala yi saratene mingi na nduti yo leke ngotere na legeti poruso na mbege cha manja melasu na ti utaka pati kwa singa hamba iti be Afrika konomi ti amanja aluti mingi na nduti nye kojo na gango ti amuzu poro aiki mama tene ti utaka pa ti kwa singa hamba iti be Afrika ti ingasu.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Béafrika.
7: Kutara Xavier Mbimbila Sigiawe, Timma Bokona Binati Kwa Singani, Kutara Ibarala.
8: Mbi Barala Mingi Mbibarawa Mangoy.
7: Konomi, Tiamanja Luti Mingi, Lani Nanduti Nye, Kojo Nagangoti Amuzuporo.
8: Singila, Honga Kozo Mosorosu Nzapa Amuna Azu, Ake Sese. A on kwe, a manja su, a kenambege ti sibit, a langa kwe, a manabe na kuta matabisi su nzapa a muna I azu, si kozo kusala su ala kesaraka, a kusala ti fango yaka, yaka tinye, yaka ti akobe, su si azu apeti te, si ala wara siriti be, na tapande mokeba, ala kefaya kati tinjo, ala kefaya kati bondo, ala kefaya kati gozo, aya kati gui aiso kwe tikaraku so azo apiti warasi alate beli so yeti zanga nandoni akeso ataso ala kefayaka a onkwe bako wala a ngunda so anguru ala kwe akemunga legi na latitene ala wara ambeni a mosoro natapande tongona ala liya tingunda moke wara ala ke wara Aïsou, Azuti, Oifura, il a produit forestier non ligneux. Aïton a gougou, a leti keke, a mena koubesou, azu a petit thé. Legioko, naati, a peresou, angouroala, mokeba, a nyama keda. Et a moulegena la titene, a la gui a nyama, angou aussi a keda, sou a la petine a gui, biango si a gui sou nan begini. Et donc, à l'éthique que soit, aïe ton accueillet sous à la kesarani, à kaye sous quoi, si à la kesara, si à la warana, kofro, si à la pigma, na teretiala. Na tapandi, bambi, tententi, a gingwanyama, moba tonana si, na ngoiti buru, so kusalati yaka, a ke encore mingyape, mokeba a kodro. A kodro ou se outa tonga sou ake matere e ala ke gwe. Si nambu na teretiala ala gwe anguru pere li kwe e ala biwada. E tan so wa a tonda ti bingo apere sou ti gwani mbetu ake sara anyamani e a on kwe a zoti kodro li ala nguru mbege ni mbege na mbege e ala ke ku anyamasu ake kpe a wasu. Pati ak petit ne wa biala itan ati loro tiala ala timbina a zuswa kena li Congo ati tiala si ala ke fala ambeni akemu a banda aza kojo etona nyamani a mu loro ka tigarani ala ke tina ati banda ni e ake pika ala meme na keke ake fala bake ambeni a kude angobo susi a manja ake fade nani si ala ke gi na a nyamana mbege nika la kwe na mbege ti ngobo ti gingo nyama tongana si na tanti ngunja pa so azo pere kwe si apere atonda ti singoni fini fini mokeba azuti kodronga wese ake sigi ala ke gwe na likongo na akokara nga na ambu swala kanga a menawe na beti gotela ti fakuba so lo so jamaswa ke na beti perika ke gaso so mbula et donc ala ke gwe ala wenguru ambelandu si ala mo agbanda ti ala zana mbiki e amu amboni azanga na mbiki e azu akufa doso na pokoti agbandani et tongana amboni awarawa par exemple alili alikpa si ala ke tubala ala ke muloro kala inga ke azu akina devant ala pe e ala ga ala ke tina ti gbandani si azoni ake fala si amwala agwana kodro si apite mbegi ninga ala pingati ka ambegi niti warana kete kofro bake angobo susi amanja ti kozo akefadina ni na yati gingo anyama ata susi amanja akena kodindindindi tigi anyama mwake ba a legi usi azina la titene ala gisusu e azo ti gingo susu ni yani ake use kozo ni mwake ba azo tona agbandiri so ala inga ti ala ye na ndö ti gingo nyama pe mingi ni ala yeke gi na tere ti bali ti ubangi tongana na mbege ti nzuku tongaso be susu mo yeke wara ala na tere ti bali ti ubangi e mo yeke ala yeke na mbeni kodro tongaso titene ala duti dape mingi ni ala yeke gi na tere ti bali ti ubangi ngbanga ti so kusala so ala inga mingi ayeke kusala ti gingo susu e gingo susu ni ala yeke gi na gbanda ala yeke mu nga aye so akuta anasi so ala bi na ya ti ngu si asusu ali na ya ni si ala yeke mu ala donc deux fois mo yeke ba ala yeke sara akeke ti ada ti ala na ndö ti ambeni azwa gi ti gigi na asusu so ti agbandiri so lakue ayeke gi na tere ti bali ti ubangi la na tere ni mo yeke wara nga awali so tongana si na tangu ti buru awe mo yeke ba ala yeke gue na acampagne tongaso e ala gue ayeke kanga akeke ti angu so si ala yeke ere si lege azi na ala titene ala ro asusu so ayeke na ya ti angu ni si ala ga ni titene asewa ti ala wara kobe ti tengo ni
7: nga azo avi mbembeli na tere ti akua ti gingo nyama na gingo susu e yeke sara nga tënë ti akusala ti maboko wala artisanal me ala lingbi ti fa ni na ala so yeke mä akua singamba e ti beafrika
8: artisanat ayeke angobo so si amanja ayeke na ni na tapande mo ba tongana mo londo na mbege ti grimari ti ga na mbege ti sibit mo yeke ba azo mingi ala yeke sara abarambo so si ala yeke ka abarambo so ayeke aproduit ti artisanat e na tongaso so si amu nzuporo asi fade mo hinga asembe ayeke dapepe e ngobo so si azo ayeke fade na ni ayeke ti lekengo atawa ti basengi e ayeke awali ayeke kusala so mingi aba awali e mo yeke ba ala yeke gue na tere ti ngu si ala yeke gue gi argile ambeni asese so airi atene argile so ala hinga ni ayeke argile kirikiri ape akalité ni ayeke da si ala mu ni si ala ga alekere ni e ala peut ti leke ni ke leke kete tawa kuta tawa so aye mu lege na ala titene ala gue tongu aga za ato na kobe abata angu na akasa so si ala yeke mu na yaka ala yeke bata na ya ni osi ayeke akode so si ambeni oko produit ti artisanat ni la legi oko mo yeke ba na mbege ni ka ala yeke leke akunja ala leke akunja si ala yeke ka ala leke nga osi akpoto kpoto so si azo apeut ti yuni si asara na baba legi oko na tënë ti argile so mbi tene fani na tënë ni non seulement ala yeke leke atawa awali ti lekengo atawa so na tawa ti basengi mbi titene ala leke osi akpokpo ti nyongo na manga so ala yeke leke ni na argile nga aleke ni kue awe si agi akeke wala ambeni abio ala za da si azo apeut ti za manga na ya ni si ala yeke nyon so kue gi aproduit ti artisanat ye ti maboko la ba yeke aye so si amanja ti mbege ti sibit ahinga nga ti sara.
7: Singila nala utaraza pe mbili, utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ike lutige, inala ike tingande gike kiriki na oko mbunganiso, tiba yesu wa hiri natene metalurgi du fer wala pika ngondawo, nga natene ti dengo buze so aiki ngale gyako na ati kono mitia manja kojo na gango ti amuzuporo.
9: Dans les régions chaque mardi et chaque mercredi à 8h35 et à 21h05. Kwasinga so ekisara tene na ndoni mosongo na yatakete kodro, lako na bikwa use, nga na bikwa uta, na ngunga miyombe tinda pre, na mpenzeni bali otano.
10: Singida mingi nala kutaraza vyembe melenga na Emmanuel Samboli fils tindembe suiki waratere na bombi tilinga na ya titongo mbila tiala sosia ke tene tene na ndoti a tene ti a ndo sosia uzwali mbichibuchu utere tiala da na tikete kodro tilinga so na tiando kwa nina mba tikete kodro tilinga nga kwe azwa banik ba

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na ya kondrotie.
1: Kolera aiki meni suni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na ya tiki tengo ye mo eki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tiba te tereti ala, tiba ta siwa tala wala tiba tandoso ale ikida, ala sukula mamboko ta lakwe na zoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mchitene ala tokobe, kozo mchitene ala teye, kozo mchitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwengi na andu ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta molenge na ndu ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tongana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Dali tik pale kuti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki 12-12.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa ibenegu ya so abate nti seni, ngana zo so aiki muma boko nalu.
2: Radio Ndikilika, aiki ya wago singa bali osio mandoni, ne atakita kodwo tibi afuka.
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
17: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
18: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
1: Ibarazu kwa mbunga mbasambala lingi yawe, aki mbunga timango asango, zoswa ki mpe koni na ye, aki Kristo wa Jordan Badembi. Jordan Ibarala.
19: Ibarala Jefferson Zigraba Ibarazu kwe, na licha sangoni, aki mungu wazo ti ongo nanisi angbala kutina bagigi, na achi mbumu, aki bigi tonga susi, aki amua mina kubata zunabuata chinza kutonga su, akoto siko dako, na lichi maboko, atu ugu, chibumi tumbati elera. Nga mungo nyinza na tereti awa kongo na punga na kutukudu andochi legechi bo nyimba ikisi angbala kwa chitene ama na uzu ala suwa kitawala na mbagi ka akonga na lichima boko ambina trugu chibriga motorize nga na mbagi na kilometre 5 kitanaliba vakauta wakango isi ya ikiza kumbatela na yanga chiligi ya sara siyazo ya kitamula na ligi ni pepe sango na duni acha sango su sango cha wanguhu ala suwa kitandembu na mbagi tisonto national basketball Martin Gukusi ya kona lichima boko sango kusala nzoni pepe chuu na sport ikima sango na duni acha sango cha wanguhu.
1: Na litia sango sui ketene tene ti bati ambina zo sosi ya kira nkwa raza mamboko na ndote ya nangangu siya ona ala na abikuwa use so na bagi tinzako bata sosi ya yo kilometro balo mene na batati bakuma na timbomu.
19: Katene Jefferson na mangwa kutosiko to na bagi kafatene na pukucha usosi ya zamboko na ndote ya balako na ukutonga sosi ya wale kitena kwe ya kiri na bagi tinzako amungwa zo so banga gigina pukuchi susi na hacha lango soa ndote ya munga mbina zo nikwani na hachi batane na bagi kaya kima hacha kaltuma soa kemokuzi bata tinzako Akimbine bigi si igwa zeske si nampaya pika singa nalo.
20: Ala kumase kira amase zuni deki dimash ala sogwe na shas na ngonda. Nduru nambari. Akanga kamba na yacha akoli na gala jike sinangati ya kati tanja 12 kilometre. Nduru na kodrola. Na mini ala doporte na licha wali na yaka. Na akoli cha ala ramlenge. Sudi yangati ya kala ramlenge zani me ale mukwa kangbape. Ala mukwa kangbandete ayo kumba devanse nani. Azana ala wakiri mejati kita amlenge la yaro ala mlenge wali mlenge kuli. Me ala saa siaga akigia mlenge akuli. Soa kia jim soa ala forme biawe. Ala te barako nukula persidia chelo. Me tanga kezu amlenge nisu tu ala ona ala. Ala turibu tu kodoti ti eta faka jandarmeri ya polis. Ala menaje na mlenge ti soa sidi na dija kira de ti eta ke UPCZ alala melanja le lingunda na pokochala hala de kichira ala ngwati to na pokochala
0: na ambina sango chala ala inga pepe nombre exacta zo sanga onani
20: nombre chala inga pepe tuana ala gana ala chite na ala gana feme beni yanga chiaka ala zala yu azame za tesela aga mwala so gwaza tesiso ala avasili tape tizala ndurute nizo akontole ala pe eti ala mumo za yate mwa leche ana pe ambina yane tene vre sango
21: andaka na yati ombumu siriri atonda chite na kiri ya kiri ya wena kwa tatizi miyo
19: kina pokote chini ya nzusi ilana bagi gina langwa balise na gumba chini ze chifundo soa ya nzusi ya mbili soa ya kinangu na mboko wa kwa saa chikbali na bagi kia si chini mbisu wa zwa tonda chite na saa kusaya chala we na mango jislen rene bulamba soa ya komanda chizi miyo hiki malu na singa chijef dao
20: Pale soa silani soa mwenye na buwa soa rakani soa ikimene uwainda soa sara kusara nyingi mwenye kubundu ingo chazo kasara kufundua ikifariga aazo soa ikiirala imanitea soa ikifariga ndagi na mbagi ataraki bulu kufade ala taraki kai kusala kiala teneke uinda oko na peko chiso alendo na lango chino ni pechi jie ki 2026 soa ni ikida ala londo chibu kusala kiala na ala sara kusala kiala tombasi soa ala nini kisama ni Mwende kusara kemona kupin soa ikia imanite be ako na akredo na ambena waenda sofari ya kisara kusara kemona imanite agifari ya siji kumboli kimuma boko na mwende mbesu kitone giani nora lekla dachala fediki abando joli ubiyeke agamjoni na mbagiki kumboli na kiri angosonga kwe au zisu isiera ga sara kusara ndongu na jandarmeri sola gufari kiti nyala mwenda ki zanga na kiti yesu ake hira teni instalasyon sanite na mbeda becha langakwa so Sisi era dana data yoro sulu mina na ndani ki wengine sahi la kwenye alima sio kwenye maboko na dana ngati zimu.
21: Mbeni sangoni ya kebata chibongi siya ke yambande gila so mbeni bumbi so siya ke bumbi yande ala so siya ke debuze dali titene ti maingo na yati ando kwa so siya ke nagwetili tapepe
19: tatene ya kebini chingo tereso ke bayi gina achi lango tatonga so siya ke nduka kimbo sabatene chi ya kiti ngana kota dingo buze siya lekeni mwako na mwako na bumbi so ke nagwetili tapepe chifunga na bumbi chabwa kotoputu tenji tene suye ke ma ipulitu hoba ngati so ke kimbo sabatene chi ya kiti ngana kota dingo buze na singa si sabina la gisana ilo
22: Kota bumbiso akemini lege soa zinai Chitene isara kusala sitene tia kode chitengo buze Nandara chitene mnege chikodo wa debuze Amulege si mosoro chikodo wa gunanduzu Amulege si amlinge chikodo wa warakua Amulege si nzinga akiringa na poko Asara ngu mingi Sola so kodo ti akinamini mbeti soa ke na bangundo ti polele Nandu tia kode tonso chitene kodo wa mai na lege tia kode chitengo buze so akeda pepe laso na lege tinga nguchi yara itaswa kumune mboko ni atikete lango fade ke wara kota mbeti so akefa bangondo polile na ndo tia kode ti maingo ti ando kwa soa ke debuze na beti leta pepe chitene azo awara kwa siku nume aguna duzu
19: ili mga ti maipoli diko bangati soa ke vimba sabati nza ke tinga na kota dengo buze loke gene chine uzingo ta sango so
21: beni sangoni ake azo soa ke tembla na ndo ti lege ti bongi ti gungo na mba ikisi ya kasa mingi tene ti Rongwa ngiza na tere tia la sela batene Akia la soa kinamba geti brigade motorize siya ke sara yeni
19: Ala fatene ya sango kusaya tonga soa sara singiri Chifutangwa ligi namba yeka ya mana uzu Iki masa ngaludi na angati deste de wana wili konsusi ya wana mbagika
23: Mbonga gumba ya chinda pre ilundu na peka nuf titene igu namba yiki So ikina yati la lubai Sosi ganduru na kete kodoti sekia itingi tere na mini bumbi cha turugu ti motorize sosi aluti la tere ti legeni si aike bambe ti akururunga na akutukutu ge itingi tere na erik so aike mini wakwengo na kururu lo faso ni londo ti futa saki yako na mbangu ata sosi ambe ti kururu ti nikwe aike na legeni
24: e gala unda imbe ti moto karte gris permi omugi mifra omugi shasi ti moto na wei pimo on imbe ni chike edapa imbe ni imbe ti sa fakate na sara na yi wala ipe imbe ni imbe ti edapa akwa na sekia ge mu wako 500 ti barer ge me yugo yu voyenzo benefisi ni gi 1500 kule i depanse ya ozo karbino kwa na chilo inga kumope sigi dapa
23: sosi on ayo mingi ki pepe gina peko ti kete kodo ti se kiaso mbeni bumbi ti aturugu ti motorize ninga yeke ge se yeke sara gi même kusala so si ala so londo ti wala ayeke sara ni marien afa ti lo atene rongongiza na tere ti awakpengo na kururu nga na awakpengo na kutukutu afusi awe
2: amotorize so ge so vraiment i comprendre après même dimanche dimanche apo kwa le sigi ti ala gi bon fait ala yeke dérange azo ye so kpa atene atene amu na monzo kiton sape ago ti bloki mo atene afâ kiton si 15,000 na mo bon asara si mango tere ayeke akana milio ti ala na azo ni pepe quelque temps mbi so mbi tene atene mbi na mbeti ti mbi bi si ala ala arrêté ka mbi mu mbeti ti mbi mbi fa na ala ni ala baa na so ala zi na mbi lege ge ayeke mbi hon ti mbi
23: atâa so si aturugu ti motorize so afa na ye atene ani yeke baa gi ambeti ti akururu nga na akutukutu ndali ti nzoni tambula ti azo mingi ti awakpengo na kururu nga na akutukutu ni nga na awakango ye so ayeke gue ti ka akongba ti ala na mbage ti bongi afa atene mungongiza na tere ti ani so ayeke na gunda ti gongo na nduzu ngere ti akutukutu nga na akururu nga na ngere ti akongba na le ti gara ti mbaiki destin de bonheur wilico na hongo na gbata ti mbaiki dafano na ndeke luka
21: andaka atambulango ti azo na nga na akutukutu na mbage ti marché ti kilomètre 5 so ayeke na yâ ti gbavaka ota si agala so pasi mingi
19: atene ayeke afa atene ala so ayeke ye na mbage ti asi ayeke za akongba ti ala na yanga ti lege sango ti bolivis masambai
3: na ndö ti balabala ti kodoku tambulango ti akutukutu akpuru nga na ti azo si ayeke ngangu mingi na mbage ni ge mingi ti awadengo buze ni ayeke za akongba ti ala ni gi na ndö ti lege ti tene alaka ye so asara si lege ni ayeke yeke kete judith oko ti ala so si aga na mbage ni ge ayeke dema tere ti otene ni
4: ndo na sere mingi hinga komo i peut ite e za ge ti ape mbage nda ti akongba ti asere na tere ti lege so laombouteillage na ahondo ni so bo hunda gi na fini mama so aga so tene leke sekilo aki nzoni to ti soko ju itambula
3: parfait oko ti ala so si ayeke kâ akongba ti lo na ndö ti lege ayeke fa ye so si apostole ti tene luka akongba ti lo na mbage ni ge
5: ya ti gara azo amu place ti kakue duko ti loye place awe afa gi a50,000 alors ke place so la mairie aza gi ni 5,000
3: na ndö ti kangoye na ndö ti lege so mbeni kpale ni ayeke ti azindi so si ahondo ni na mbage ni ge laurentine so si aga ti vo akongba ti lo na mbage ni ge ayeke sara tënë na ndö ni
6: kaigi na sese ayeke mu kobela na zo de hunda na monsieur le maire ti 3ème arrondissement sa effort pamo lo gi mbeni bac azor jur lo za comme ça azo awara lilo na atukuda asalte tënë so alaka atukuda
3: ansie malia moko so si ayeke coordonnateur ti abir ti gbavaka ota ti kpaza ti bongi afa so atene ye ni ahondo ti ala me ala ngbala kue ti tene ala sara akusala ti ala ti tongbango azo na tere ti lege
25: e yeke dépassé en ce moment mais e tene mbi sara massage stratégique gi aso amundo ti lege baleni so amundo parce que aye ni akomanse tene ahondo ti et puis na moment ti vacance so ahoba so azo mingi amingi azo asigi mingi ti na ga sara commerce aye na ahondo ti e puis yeke na problème ti effectif
3: gara ti gbavaka ota ti kpaza ti bongi na yâ ti alango so ahon azo mingi si aga da na ngoi ti vacance so si yeke da ye so asara si ndoko a ti bir ayeke na kpale ti tene lo sara akusala ti lo nzoni
21: sango ti kodro wande hungo ti azo ngbangu oko na ndö ni balocho na ocho si apopo ni ambeni akui ambeni nga ahinga ndo so ala guda pepe tere ti so ala hon na le ti ngu wingo na hinga so ahon na mbage ti mauritanie
19: alondo fade na mbage ti gombi ti gue na mbage ti espagne si fa na ala so afa atene aguda ti tene asauve ambeni azo so hungo ti ala si ngbangu ocho mbi hungo ti azo ayeke ngbangu oko na ndö ni balocho na ocho si awa akuâ
21: na sese ti poto ayeke awabada lezo ka si ayeke biaku biaku biri na lege ti mbeni fini mama ndia tere ti sarango oku tere ti gungo na ndo gba na tere ti ala so si ayeke na gbe ti ngu balako na oku
19: ayeke ti fani oko so si ye so abaa gigi na popo ti akodo ti europa ye ti fa na ala so ayeke mbeni ti so si ande yeke baa gigi ti ti tene asara kusala na nze ti mbuka so ayeke ga awabada lezo si asoro ni biri songa ala so kue si ayeda na poko ni asi ngbangu si na ndö lobale mu ama na gumba atongaso nga na yâ ti nzia so ahunda nga ti tene ake biaku biaku ti tene ala so ayeke na lise ague na asinga me ti tene ala lo utilize na mbage ka
21: sango ti awangoro ayeke ala so ayeke ta ndembo ti nzangi nga na ala so ayeke fa grec odeni na ala na mbage ti ndokua ti beafrika si afa ngonzo ti be ti ala na lege so si mabango tene ayeke kanga lege na ala ti tene ala gua sara ngia ti awangoro ka
19: ala kpo na le ti maboko na sport sango ti na tonde saint stéphane engombe
7: bien les médicaux c'est bien africain natif de Guatemala Martin Goku à Awanguru à Wapango Gertin Dembo nana la soutenir les chinois fédération de Fango de Tibet à la Wunda Titene à Kirina la centre ni Titene à la Sia la Bemendolando ni Tenetia à qui ceci à main de Motesang et Tiko c'est bien africain la Mangola pour soutenir la quoi et que doka on a sport si à Zani na location na Ambeni Azuandaka à la Kigilegi Tito Kapuna Katia Wanguru ni Tenetia Ambeni Mandakuna Dawa si à la Wapasa Pepe Brimbri le Kengo Teretia Masika Wali soit que Nagbichingu Balak on a même payé soit que Guadena Tingati Afro Basket à la Sofango de Tibet à la Faso Tenen de quoi Fiba Unda Lan de quoi Fédération Titene à Douti Wati centre Nico Jonis le défendit les Kirengo Pekoni Melasso à la Fapoule le Sotene de quoi Martin Gokoso à Kenagbele Bemengon de Chani Pepe Yoana Teteyang Beni Wanguruni sur le Fango de Tibet Silo
8: et fait en Alaza Sani na location à empêcher Tene Issa Aspon à Tassani et puis Aza Vuluna Betti et puis Gondjo qui était vraiment à la Bamawachi et à la Zina Lege Nazango Salti Sport ni Titene à Douti uniquement de réserver na basketball.
7: Na iritia mbatilo wa fango geratin de mokwe, le riche Gabe Marida, le fateneti beti lo nakuta zuti kontro.
9: Beti a son, parce que Dani a ke dati basket, iku eka wamabele duti zo. Mais dati nzapa ke da, na dati jwengo balonga aussi a eke da. Na za dati basket.
7: Moko zuti ndo kwa federationi lo fasa tene, bini iso asorone da lini, asara tonson ze omene, niki nambini kubuti sa ronkusala da pepe, sinike sou mabo kontini na gwetan beti kina yati kutukutu chini. Anise Patrick Milabe Gonofe.
25: Daso si ake pika nde mbuti nzangi na yani aikiti pepe. Lako tonga na ikileke tereti gati sara mbeni ye na yati daso yiki ba ambena zwa siginde atene so ake amu lenge so agati tententi yiki ujim nala. Bon, yinga liti yina ni nzuni pepe. Nilasi yiki gana tututi na bimati na gbele ala so ake jire kodroti tene ala warana yi solution na problem so.
7: Tikiri tene na aunda tindo kwa federasyoni u kota wa inda tindo kwa ona sport Hervé Lidamo lo kiri tene.
10: Na yati kusazo kwe kisana chukazo zako kwa na kwa tlo. Na isa kwa so na legi chikpengo akota mbeji chikodo bene kota njia loi 08.023 du 16 décembre 2008 repli centrafrikan na zana sese bene plase si kusa chula ketitene lo bata ando chingia cha wanguru chita atenso na yi agato na bene tenchi bangoli
7: yesu wake bene sosa lingbi chitu chito na yesu apeti kai maingo tinde boti zangi na kose tibi afrika si na changia chikodo wande anjo nye pepe alingbi chiba gigi na mbagi ti aba marati kose tibi afrika
11: Zitonga sawa kota sanguchi ki singila na sotwa posi ala mani.
21: Tala wa mangoye la mbala kwa lanteretti e ki uteretti a wesi ki magneti laso.
12: Ala ki gibeta la nan doti mbeni sango, ala inga pe wala ki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sango.
26: Ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti da fonon nonde ke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala polili.
12: Ala tokwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
26: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
12: Stop Atene, mbeni pialo si dafono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
27: Radio Ndeke Luka? Gene ti dafono non deke luka?
21: Hippolyte Robarangate, bien bien soit abandonné en doute, y a qu'est-ce qu'on a écouté en doute, quoi, t'y d'engo bouzé, qui gagne-t-il, t'y la sou, n'a t'y piquant, pas taratilo, n'a Sabrina Larissa Nailo, le kirin en doute, boumbi souci, à la saralane, internet, y a d'engo bouzé, soit tamblan, langue balakona, ou chou, t'y si, n'a langue balok, balakona, ou kou, t'y, n'a t'y l'engo sou, qui da, boumbi, ou a d'engo bouzé, t'y baguette, Burkina Faso, n'a la, t'y bé, africaine, à bata, t'y bongi, si le télé, n'a t'y, n'a t'y, pas associé à mon sécaling, t'y, ou à la sou, n'a kousala.
27: Bimbia Robar Hippolyte ngate ibarala.
28: Ibarala mingi wagosinga.
27: Iba na langu balako na ushutisi na langu balako na uku bongi ya yamba mbini mini forum ti ala sweke debuze sosi ya lume na kodo ti Burkina Faso gana ala tibe Afrika nisi limbi ti inga teneti apikota kusala sukwe sela lundo ti sala.
28: Na lege ti kota bumbi so ita ti Burkina Faso agasi asara na ige ala gangba ti tanala kina nzara ti debuze na kodo ti ki tanala ugumante koforo chala na ala kanga kumba so koro chala alekrenika na lege ti kode na ndara tala même legi ako ala ba na ndola si legi ak daten ala debuze na koroti na pokoti bumbi si sara ala waranjala mingi ti commencer kwa ti dengo buze na ati kode ti yaka Sosia ki muko beti yaka wakilekre pokoni siaga pendere apeti zana ti magazini apeti kana kodro wandi ala bana koroti isu ki na kutase se mingi ki fango yaka me azwa ki mingi ape ala tena ki mingi lege ti tena la muko deso la kana Burkina Faso ki fa kuta yaka me usi ti muko beti yaka ni tena lekre pokoni si azana ya sanduku ti kana kodro wandi mbini kuta societe ti wabe Afrika so ina tena SMCAF ala gwala bako deni ala bako molo ilo ki lekre gozo tele tala njere mingi ala tena la ki ga iyo ti sara marati etonsu mbacha mina ako beti yaka akor ndinde
27: Eba nanduti teneti ya kusala ti dingo ya kasu sala ti mutereta da ala ti kontoti Burkina Faso sunga ye glegi ya kwala ti tente nanduti aya kusala ti botongwa mo sorti biti sisi wala BTP ngana mina kusala ndi yensi ala ki sara ndi mbrimbri na yata domaine sutu
28: ton mo tete ti mo sorti biti sisi a santo fiyan ke batala gi lolo na diamant me a mo sorona ke mingi ala sina korosi be Afrika ala basu ki na mo sorti biti sisi mingi na ala ki kiriandi na tikete lango wala nje use wala nje uta ti ba teneti amosoro wala si atiala na Burkina Faso me ala lingi gati wara lege wala mbeti so amuna la lege tene ala zindo kwa gati wara mosoro bi tene ala transformer ni aussi mais aussi tene ti le krengo lege le krengo da le krengo apon wala kana kode tonga su mingi na la tena la sina centre Afrique ala ba ki mini kodoso a commencer le krengo donc ke kodoso a besoin a ingénieur a besoin technicien a besoin marché donc ton ala za ando kwa tala ti le krengo lege da wala na pongi fadi ala ko wara legiti sala ko formingi malati tonso ton la gaza fadi ak mugi ko na mlingiti kodo tonso a faire partie ti aise warna poko ji kumbi sola fadi ala ki kiri mingi ti bandu na tenti zango ando ko ti botongo mo sorti bi tsese na tenti le krengo lege na a pon na da
27: Bimu biambini unda na ikiti suwa la tenetene ti gango ti ziango na sisi gimbini galeri so seki debuze so irina tene made in Burkina. A avantage chinsalim si gani teneti awa bi Afrika mbui mbala so eki debuze na chikodoni.
28: Ala so eki debuze fade ala ke kakumba chala na ita ti Burkina Faso. Kuta magazeni so la gati kakumba ti Burkina da ake sara angu. Ti de angu ti samba so anjerenjerengo donc ala besoin mangu ti koroti ala besoin papa et ti koroti ala besoin kobe ndende souci parfois que funiatik bako fadi na ligi ngota la moko bazwa kuma si luande mangu mingi ti lu papa et ti lu fondo parce que fadi so ala kunda ti voni ti tena toni asala ga samba aga iso jo kunyo et ago ti kandi ba mon sorti koroti na kodo wande parce que fadi so ala ke transformer ni parce que ala ke gage ala besoin tena ala munda ra cham lingi ti koroti ala mo akumba chala na moi ko beti akata la tena sara na kwani donc ala ko war gota la ngana yani aussi na legiti souci dango tsai tati Burkina Faso amuna legiti ka kungba tsala so ndo azwa ko voni mingi pepe parce que tati Burkina Faso a besoin tena a transformer ni
27: ka kusala ti ainsi mbrimbri a entrepreneur Burkina Faso limbi sa ambiti tena tensa démarche administrative ti tena amu pasana la sera tuti mbrimbri na ti kodoti bi Afrika
28: koroti ya kinanji aso ke pulili tono moti zi ndo kwa ti kango kungba ti dingo buze na kusala ndende amuna mo legiti gona guichet unique ti tena Fambi chitmo na mo kriye dati kango yet moni wala ti ndu kusala ni na iriti état centrafricain ton nom veni donc so ko je na muna legia ou seni teneti galerie so il faut ki ipendia ti koroti ndiana tene il faut mi mumbe ti ni bigona devant ti bumbi ti agbenegbia tan la bile ti landoni ti asaya ti mbeti ni ti ba est-ce que ya ta mbeti so ke na legeni est-ce que kodro ti be Afrika ke na warangon junie na yani wala a bilo bingo na sese na yani ni la il faut ka ita ti mbia agbenegbia ala bingale ta na yani parce que la gadi sara ko su ti ton par exemple la ti transformer kobe a base ti agriculture ton la tenti le kengo telephone a base ti nouvelle technologie ayina kininde donc ayita timbiak binigbia so akwa dwati bileta la da si ala muna bin dara tala da si zana timbichina we mbitena bon ayita mbichina kinduru ala gai sinya we si fada gatiza galerie so sese donc atenti galerie so il faut ba timbichini kwa we isumbe china binina legiti ndia ti koroti we fada la gasar ni singi
27: ala so ki tonga na bien bien so ba tenta petit témoin d'entreprise ala mbiti fanga na i tonga na isingo we bia limbiti sara ti tene le bien ya ti akusala ti dingo buzi na be Afrika mbiti tene tene ti amélioration des climats de des affaires gati tene akir na piko tonga so kungo leta wala tisango kusala ginata biro
28: deja sara kete batinguge etazana se setene ti guichet unique ndo soci ando moti créer entreprise mogona impôt mokir na trésor mogona ministère du commerce ton moti sara ti agriculture mogona agriculture ak mug batinje fali so etazana se setene ti guichet unique donc a bumbia zo ando koni kwena ndo oko a unda ti tene mogogika na ti lango ako langu se mbitit mo asigi donc a ke ko joko diso etazana se se wala ti tene il faut climatique à faire à Doutinjouni si à ndoko ati dembo buzati koroti ala waranjarati tene ala sara kwana legini useni mini becha da soire ne charte d'investissement ton moti zi usine ti moti moti voa kumba na kodo wande ti gante mo installer ni si mo sar na kwana ti kodo amuna mo a facilité fiscale ti tene mo pe impo mingi a pe mo pe douane mingi a pe si mu mbageti nzanzo etazana moso mozi nambi nando so si amlingi ti kodo wara kwa na yani. Donc l'état sera déjà effort mingi ala ka wa go singa ala inga na tan jeso on ko je bene bia Félix Moulouwa le lutin en 12 na devant sa mission sa bumbi ita ta ministre gbani ti go na ndota lege ti mbaiki ti boali ti damara jusqu'à nandangoronika ti munyanga tene ando ko social turugu akiza barrière da so l'état muna la yanga pepe ti boto nginza na teta mlinge ti korosa go vokumba si akumba kwa gacher donc ko je bien bien Félix muno wa tenet tenet imamba ko na PM ti ife go zia barrière so quasi ni tout donc gouvernement que ça là effort ti tenet lo sala si condition ti quoi condition ti fonongo ti akita nduko so ngisi ta pepe aduti njuni si mosoro agona nduzu
27: ti unzi na patrati na la bangondo Tingu biati tene lusara sinatia ngweswa kiga amu pasa na wa bi Afrika wa kusala ngati tene amu ingangondo na masikati bi Afrika a perspective na edujan de twen
28: il faut ikangindara na poputi ala venia inga bagusinga korotia ona ati tingangu lekola tambla njuni pepe a sara si kode a manke imingi tenti gungu na ikona yu ape mbacha bera aji kode di fango yaka ti sarangwa kwa ndende a manke imingi ikina bacha ikol chaka forme a wakode kwa na koroti ya pe nila maratin dara tonso mogo mo unda na mbagi chaita mo motempo ala gana nige ala sara kwa nige me tono mogati zi entreprise monte fango yaka ifo moko fa mdati fango yaka nina mbeni santrofike nga usi ayer na tene partage d'experience tono mogana mini masini chitene mo boto na diamant ifo mo fa comment machine na sara kwa yaka tene partage de technologie donc na inga ta mungu tene benchmarking qui connaît ce pays sara la metoni sara ni ifo sara mingi na itati susi akina Afrika
27: pakara ipo Hippolyte Obanga tembiki na la singila.
28: Bila mbimu na la singila wagusinga.
21: Hippolyte Obanga ti akibinigi ya swabando landoti akitenga na kutando kwa tidingo buze na be Afrika. Lukirna peko ti unda ti Sabrina Larissa na ilo. Ndurungo teretonso na bumbiti ango broto. Nanti mkiringo na peko ti mwazo kwa tira biyanga su. Fade iki wakande tere na la. Nanti ndro kwa singa langwa kwa unda akor.

0: chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwa singa chando kwa, ala warae la kwena la poso, nangbonga miyombe chinda pre, na penzeni baleoko.
1: Na pelele ti da fonon de kilo kandali tia sangula mbala kwe ti gwe mbunga basamba na pensé ni balota na ndo nyoko iki gwe ti wara terrain na bumbi ti linga encore sola ke tombe na ndo ti tene ti se do ti tambla mo na ndo ti le gay sou la sou wale ti zango ti awa na ala kui na yati akota le gay ake osida.
0: A tu nde kilo ka? Ange nandao.
2: Maba, kata la fatembe kumu. Maba ni?
3: Mwa kwa mbido ya mbana le mwa sasa.
2: Kambana ni tene?
3: Kwa maba so kutambi so tansu mi kitamba so mbambi ape.
2: So maba bie mtene? Wana zanjo na ndote lege ape. Bo mwa kutambi la ti baba, kata la fatembe.
3: Me mwa ni so wana ke dape so ka fati mwa ni so mwa pete
2: ne mwa kani. Kwa fati mwa ni tene?
4: Maba
2: ina mwa.
3: So ici camélé ici la masse et puis ce ton mokpolo mokotane aketena la tene parfois coupure aketa ou aketa terti le gabe mais far ni so azan batien si te motambla na bia azan te masala baba pe
2: panena ke na coupure mama
4: agite na sa entre
3: ça amena ndo ni so parona za pe ton wapi ka so parona za pe ça mo vraiment mon ton disa ki bena ndo di pano mo ko mo ton di wa so azan la terti moto so batien ni so le ke moto so die la za wa la terti ni so
4: ba ko ji fa nga ti mabe na ti karji ti mo ka mo ka ti tambla je mi ni pano aketa hey baba ni
5: donc à défaut de na wati do ti legen na zapan ya pezo il faut farti ak na legen si pe ni pe na bi na bizo adan jak mingi adan jak mingi mo pe ti pika dodan to wana zan do na pezo mo ko pika dodan to mo ko tu kwa pa
3: lega ko fa je
5: lega ko fa so
3: bi ta na bi tene ti sa mo kwa so do ti tene la gilegi men to na zan mini su ngo bo ti kusa ta na sisi a zi sa mo kusa la ti kota la ke dala ti bia ke da ba to ti so le do ti so kanda ga kota pa la wa il faut la ti binu aussi ala sa kwa ti tene di kete ngwa pika wala wala kwa lango na mbili ndunde pe bala kila la sa kwa tsala so mwala tala sa da mwanzo ba ma ta ka so si ni
5: sa o pour le ça parce que mingi na bi accident que parce que mingi na bi parce que alors ti mara ka da
4: voilà tourner wa
3: ba mo yi fi di le china ndo bi to lo nyo isi fara kora da pe bato tsu ma bala a ka pala wa papa mo buja pe o
5: to na ngba ke
3: mo na ngba ke mo na ngba ke ke ya wa sima ka mo
6: na na ngara pe zwe na yo zela na mo na ko bengo.

0: paso asoro lana la nalango bala kono usio tinzeti bila uti a kongoni suna mba iti mama danza pa aki na popo ni wara kutabwa jido nenza pala inga suluke kutabwa ti waka danza pa ti bongi dini kofi aibu nyanzi ti berberati sir Nestor ya popa luke lani use kutabwa susi ya kemuma wako na buwa ti alinda u Nestor nongo azabia kutabwa ti busangwa na ngusa kusa nandoni balu sena uku ungo tia la balu ku wangena toho kutumba ti bumbi tumba UPC siya zangumbi na beti ala veni na sese na mbagi ti sidu na ati uanfafa na lingirinka akuta usi kwa droswa kina mbagi linka azala ni kere ti kusa sese ti bata sedu ti tia la kuzuni na gango ti azu tindo kwa ti dede ya kapa swa gana ati teneti mungo yanga susi ya suma mbako na mweni na lango bala kona gumba ya tinze chungu bina mbagi tinjamina na popo chingo rubia gana toho kutumba ti UPC gana la ti 3R lako na ngusa kusa andoni baluse na uku gena bay afrika ake mungo na atro guti kodro ti bay afrika le kirengo peko ti daso si ya ba tene ala susi ake guti sa kusa anansi atro guti bay afrika a eswa ala si ala kirani amoni tonso na ando kwa ti trogo na bay afrika anda asa kusa la suna bile ti bia ti kodro fosten archange doa dira a onzi tonso we a mbay so sa sara sango ndali ti lango baluse na usetinze ti lingua na kodro ti inga na kodro wande di fersons di garabe sa kusa na terre tia la Miguel Elize banga kote amu toka lego tina la na kodro Christopher Jordan Badembe a duti fadi ti muna yi a sango e ke zemba tani tonso na Elvire Kemtombe so ganda li tia ndapele li tia sa wisi Elvire Ibarala
1: wala mingi di fersons o kusa manga yi Ibarala
0: wala a gaton so wane a ke tiga na yi na tia ndapele tia sa wisi
1: ni la ndapre sa wisi ou se kapati kusa la tia ndapre le fonon onde ke luka la a ke kapati a kwa singa so ke mula wana vako chumba jusqu'à mon agumba ya pezimba lukwando ni okusi
0: voilà comme la gato so ouais qui zande na la lango oko monzoko oko et puis bon et qui rende ti ganala ti tombe landa le titanetis sininga na nzuni duchi
1: et tenen singina mingina

Bonga utati boko chibi kambi te penzini bala kona ndoni omene isi na village lingawe tongambila ngasi dara na momo kunzi tenti ando zindi wala toilet twa idape na ati ando kusala na village lingaka tongana imawe ikirge na watasi bonga igi ando dikiluka lakwe tenti atangasa kusala seyo.

0: La sélection française jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Zoni peko ti bai komite na azo kuwa eke ala so eke dea ya katike tengu eti bimbo. Nga na tiku kuhusi ya waramungo mamboko ti bumbi so eke na beti li tapepe uru. Bine yeti tene akai akpale ti ala nangu eti mwunza paso bumbi so alondo ti muna ala. Agba kuhu ti dengo ya kaanga na ale ti kobe. Aeke ti tene amu pasa na ala si ala gbion akusala ti dengo ya katala. Kandaka gingo be angbala kwe na ti sewa ti ala so si ya zia mamboko nando ti ala nambage ti bambuti. Na lango baluse na miombe ti nze ti kakauka angusa kiusa andoni baluse na oku soseke a azande anipibesi amwala na popotala eke komandati kodoni kumandia inga na garde du corps tulo soseke gendarme severin kete male zemba sambala na pekoti ziango mboko na andotala so ase waniti ndembe swa tene anike na sangu na andotala pepe sela unda na ngurubia titene asara iyo titene azima mboko na andotala na kodo wande na bageti bolon ya eke kwati Abderrahim Fakir sosia eke ti kodoti Maroc a gana pekoti mbeni tale sosi ya pulusu ni asarani a gana gingo bena mbage ni karaba a unda na kodoti itali titene lufatene pulele nando nisi a yeni kwe alimbi tututi pulele ndo kwa tifango mbangati kodoti itali a ziangati mbeni bembengondo gina bikwa oko swa on kandaka akwale angbala kwe na mbage ti bolon a bira sosi a bagi gina popote a turugu ni asarasi azo bale omene na oshotonga swa wara akotaka na popote a pulusu Sangotia wangu na kodo wande ke Zinedine Zidane si alondo ti soro lotonga na selectionneur ti bumbi ti pikango ndembo ti kodo ti Franzi Lumumba tati kusala na peko ti Didier Deschamps so si alondo na ndoti mbata ti kusala ti lo na peko ti Ngoubalako na osho so si lo sara na ndoti bumbi so Zinedine Zidane eke mwande kusala gi na lango oko ti nze ti mvukaso eke ga si lo eke sara kusala na ndoti bumbi ti tango ndembo ti Franzi ti gunani na gbugbungo kangu ti ngwe ti dunia mobimba ti si na ngusa kiuse na ndoni ba luta Kiri sangu, singila na ala kususia dujupoti ma a sanguni Martine Wode, kusala kiri na ala tene ti nouveau talo.
1: Singila mingi na ala sabri na la risa na ilo, singila ngana wabi Afrika kwa la tena weke, mumba tana toso yeke, ma mingi ombi osi, iza plas toso na Stephanie Jan Bokula, gana giri mi ya mingi nji dando tia bako ti leke agirete, anikuwe se atandon yonon si igwena ati kwa singa, nouveau talo ti laso.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na yako drotie.
1: Kolera aiki mbini soni kubela so aiki gana legeti sasa anga na legeti dingo. Tonga naza tonga natira timo iyo pepe na atiki tengo imo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti mbini zosu aiki na kubela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tere tala, tibata siwa tala wala tibata ndosu alekida, ala sukula mamboko tala lakwe na zoningu na savon. Wala nambo utiwa kozun titene ala tokobe, kozun titene ala teye, kozun titene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yoro na yani. Ala kworo lakwe pekotia kobe tala kozuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwengi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta molenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tonga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Dali tik pali kweti seni ipika singa senge senge nanzo wako so aiki duzu duzu.
0: Kobe la tik kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa kbina gwa so bata enti seni. Nga nanzo so aiki muma boko nalu. Awa be Afrika, tongo bela so aki ndali tiala. Sarangoli so roti kubu nangangu, abazo kwe, atamo ke koli, wali, wala molenge, sarangoli so roti kubu

0: Fonde Kiluka Igunda la Kwenzo Liga Mula Tikwa Singati Lasso na Pe Afrika. Bongo mene na tisi joti dafono de kiluka iwara kumonga su na mbege tam dafuk legia kwa na mbege tibambuti ike masangu na leguti Sabrina Larissa na ilu. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idris Yaya etene nzoni la kuina azukwe. Aikindo kwa tiku penalti spesial seye tizi anga timeni kapati bemengondo na ti andafok na pekoti kbaleti lango balota tinze ti fondo swa on ti inga atene mbrimbri inga ti tukwa ala suse kina gundani na gundawa ti angbanga. Kanda kaike gouverneur ti fer ti siya dema mingi tene ti nzoni tutingo pepe ti ala suse siya kibira se kina andafok nga lo bungwe ni ti kasa sioni ngo poti atugugu tumba suse siya la buba adati leta na bagenika. Na yati batati bongye ki gingo benda litia sewa susi ya zema mboko na ndoti amene itatala na lango baluse na miombeti zeti kaka uka ngusa ki usi na ndoni baluse na okuswa ndoti onati batati mbamuti susi ya fatenegea azande ani pibese ya kinagundani. Afro basket timbu tala suwe kinagbe timbu balako na miombeti ya wali ni aba marati babazu bongi alimbiti koka pande pepe nda liti koforo susi ya tia asangu na ndoni kwa kinatia sangu tia wangu.
0: Itunda ta sangutila kuina da fono ndeki luka na mbeki chindo kwa tisepes sosiala tunda tenala zimeni kapati pimengondo tenzi ngangusa tamla fana lango balota tenzi fondo
1: na mango jerve boda gai susi ki wavungango asangu na ndo kwa tisepes kapati pimengondo soa mupasati tena inga mbrimbri akuta akwale soa bagigi na bageni kangati tena atukwa ala susi ki na gundani na dawanti mbanga lwe kina singa ti bolivis masambai
2: idabeti etona kour penal spesial a yitizi yanga ti bemengondo na ndo ti akuta akwale les soka tambla na mbige ti amdafok kozoni teneti kodoni so amdafok aike ndoso aike na ndoti kodo si se se ti be afrika so ti va via na nenga ti mouzate soa ke territoire centrafricain e manda ti cour penal spécial wala ngangu so ndia amona kota dangbanga ti kodo ti be afrika soa ke cour penal spécial ti sana kusala ti lo aike ti bembendo teneti akota kwale so si ake tambla na ndoti kodo si se ti kodo so et on est maternité soit si na ambe kete amdafok atene ake ambe na tugu tumba mveni si agana ti kodoso si asara sana na amlenge ti kodoso ake a population civile y maternité a kwa y maternité so a bubaye ti azo mingi y maternité so azo a sekando na ti kodoni y ba ake a yeso a gotwana a kwa leso go nambe kete kusada ti cour penal spécial lo ke tonda ti bembengo do nando ti a yeni so atambula mbringwe so ti ba si tatene biani ake tenja kwali so go na ti molongo ti kusala ti lo tonga na ikini
1: fade lo falo tene du ti ngonzoni pepe ti ala so si ya

0: fiacre Brice Miko ala kina boda zuni la kuina la batata la ka sangotien si la so la ke muna ala so ka madafon de kiruka na la kuiso
1: idisia ya ibarala ibaranga ita kwesa de beso adusi kwa na teresia fono na chala na ngwechi la kuiso tene ala ma sangotie chiturti region sangotie chiturti region ti batati boda la so amuchi tene isala tene na ndochi akpale sosi anguza pa akeganani Iba na ndimiso unza pa atonda titene apika mingi na yati batachi boda. Nga legi ako na yati ambena keta kodro sesi angoro batachi boda. Sina legi ti pika ngoti anguza pa so akengangu mingi na wabe Afrika ti yati batachi boda. Nga legi ako na ala sosi eke na yati ambena keta kodro ni titene ala tambula na gbeti unza pa ni. Tongana mwaba unza pa ni atonda titene ake pika angu ake suwa ngangu mingi. Nandoti ambena kota balabala sosi aike na yati batati boda. Nga legea kwa nandoti ambena keta balabala songa si aike na yati a vakani. Si awa be Afrika sosi aike na yati a ndoso. Ala limbi jitena ala tambula pepe na gbeti munza pani. Teneti moke ba ngu sosi aike suwa nandoti ambena balabala. Akba ngu sosi aike nguti igbako. Kandaka ake ngunza pasi ake suwa na ndochi a balabala so. Si ake mbeni so ake gana mbetu mingi na beti a baba wala mama cha molenge. Tene si ala ke baso tongana ake ta molenge so si ake nagbetala. Si tongana la onsi ala china ya tia ngu so si ake suwa ngangu mingi na ndochi a balabala so. Ngu so alimbe jitene a muwala a onani. Si ake mbeni so alimbe jitene a gana akpale na yati sewa. Si bia ni nandembe so ala so si ake a baba cha molenge wala mama cha molenge. Na ndembe so la kebe mendongangu mingi na ndoti amolenge chala na ndembe so si anguza paso aike pika titene yeti kpale asi pepe na yati sewa nga iba tonga na nguni ake pika silo kekai akpale nga aike da so si ake gana pekoni akpale na ike tiswa mwake ba na ndoti ya balabala apopoto aike mpe partu si ake ngangu na zo titene ala tambula yamba na ndoti a balabala ni si bia ni na ndebe sumo ba awa be Afrika so si aike na tibatachi boda wala na tia vena keta kodro so si aike na tere tibatachi boda ala ke vo aporo so si ataloni atarati yo mwa na nduzu kete na tapandeti poro tongana pala galigi ako na aporo so si airini atene bot tene ti tongana mwake na aporo so pepe aike ngangu na moti tene mo tambula yamba na pekoti pika moti nguza pa na yati ambeni avaka sosi aike na yati batati boda walanga na ndoti ambeni abalabala sosi aike na yati batati boda idis ibabiani aike asangoti yati batati boda so abatene ti akpale sosi nguza pa aike gana nina ndibiso ngangu mingila ekiri singila mingi na wabe Afrika kwe sufade si aduti na tereti afonona chala titene ala maasa ngoso gale giyako ekiri singila mingi na rajon deke luka susi loke mungangwe na wagosinga chulo susi aike na yati ya keta koroninde si fasangoti ya susi aike tambula na yati a region chala ekiri singila mingi na ala zanja pa batala fade eke warande tere na yati ambena langoso ke gande ndali chambena finasa ngo alangbanjoni
0: fiakro bris miko singila na awa be Afrika batati boda ngana ita kusanguru batati boda ala kanduti da fonoti siri da fonoti maingo igondala itenezuni la kuina awa be Afrika kwe

na forme de kiluka ngonga basama limi na batati bongia ko mnga swake na be Africa keta sembeti mozo ko fadi fadi so ili na ti kwa singa ti swake laso na be Africa e laso ki na lango balu sena ndobini use fadi fadi so ki gona mbiki tati swake na ngapeli.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Et barazo questo aikema da fonono ndike luka biri inala yi saratene mingi na nduti lekengo terena legeti porusu na mbege cha mancha melaso na chi utaka pachi kwa singa hamba ichi be Afrika konomi ichi amanja aluti mingi na nduti nye kojo na gangoti amuzu poro aikema matene chi utaka pa chi kwa singa hamba ichi be Afrika chi ingasu.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Kutara Xavier Mbimbila Sigiawe, timu maboko na binachi kwa singani, kutara ibarala.
7: Mbibarala mingi mbibarawa mangoi.
6: Konomi cha manja luti mingi, lani na nduti nye, kojo na gangoti amuzuporo.
7: Singila, honge akozo mosoroso njapa amuna azu. Ake sese e a onkwe amanja su akena mbege tisibit alanga kwe amana be na kuta matabisi su nzapa a muna i azu si kozo kusala su alake saraka ake kusala ti fango yaka yaka tinye yaka ti akobe su si azu apetite si ala wara siriti be na tapa ndi moke ba alake faya kati tinjo ala ke faya kati bundu ala ke faya kati gozo aya kati gui aisu kwe tikaraku so azo apiti warasi ala te belie so yeti zanga nandoni ake so ataso ala ke faya ka a onkwe bako wala a ngunda so anguru ala kwe ake munga ligina latitene ala wara ambeni a mosoro la tapande tongana ala liya tingunda moke wara ala ke wara ayisu azuti oy fura yera na produit forestier non ligne ayitona gugu ale tikeke a mena kubesu azu apetite elegi oko na ti a peresu anguru ala moke ba anyama keda e amulige na la titene ala gi anyama angu usi akeda so ala pitina agwe biyangu si agisusu na mbigini et donc ala tike kesu aitona akuyet so ala kesara ni akaisu kwe si ala kesara si ala warana kofro si ala bingba na teretiala na tapande mbambi tententi a gingwa nyama mba tongana si na ngoi si buru so kusala ti yaka ake encore mingiape moke ba a kodro use utatonga so ake matere e ala ke gwe si nambu na teretiala ala gwe anguru pere li kwe e ala biwada e tanso wa atonda si bingo apere so tigwani mbitu ake sara anyamani e a onkwe a zoti kodro li ala nguru mbege ni mbege na mbege e ala ke ku anyama so ake kpe a waso pati akpeti tine wa agbiala itan la ti loro tiala ala timbina a zusu ake na likongo la ti tiala si ala ke fala ambeni ake mu a gbanda aza kojo e ton anyama ni ake mu loro ka tigada ni ala ke tina ti gbanda ni e ake pika ala meme na keke ake fala bake ambeni akode angobo susi a manja ake fadena ni si ala ke gi na a nyama na mbegi nika lakwe na mbegi ti ngobo ti gi ngonyama tongana si na tanti ngunja pa so azo pere kwe si apere atonda ti si ngoni fini fini moke ba a zo ti kodronga osi ake sigi ala ke gwe na likongo na ako kara nga na ambu so ala kanga a mbeni anwe na beti gotela ti fakwe ba so lo so jama so ake la gbeti perika ake gaso so mbola et donc ala ke gwe ala nguru ambenandu si ala mu agbanda ti ala zana mbege e amu amboni azanga na mbege e azu akufa doso na pokoti agbandani etongana ambuni awarawa par exemple alili alikba si ala ke tumbala ala ke muloro kala inga ke azu akina devanti ala pe e ala ga ala ke tina tikbandani si azoni akefala si amwala agwana kodro si ala pe tembegi ninga ala pingati ka ambegi niti warana kete kofro bake a ngobo susi amanja ti kozo akefadina ni na yati gingo anyama ata susi amanja a kena kodindini detigi anyama moke ba a legi usi azina la titene ala gisusu e azu ti gingo susu ni yani ake use kozo ni moke ba azu tongana agbandiri so ala inga ti ala ye na ndö ti gingo nyama pe mingi ni ala yeke gi na tere ti bali ti ubangi to na mbege ti nzuku tongaso be susu moyeke wara ala na tere ti bali ti ubangi e moyeke ala yeke na mbeni kodro tongaso ti tene ala duti dape mingi ni ala yeke gi na tere ti bali ti ubangi ngbanga ti so kusala so ala hinga mingi ayeke kusala ti gingo susu e gingo susu ni ala yeke gi na gbanda ala yeke mu nga aye so akuta anasi so ala bi na ya ti ngu si asusu ali na ya ni si ala yeke mu ala donc deux fois moyeke ba ala yeke sara akekete ada ti ala na ndö ti ambeni azwa gi ti gigi na asusu so ti agbandiri so lakue ayeke gi na tere ti bali ti ubangi la na tere ni moyeke wara nga awali so tongana si na temps ti buru awe moyeke ba ala yeke gue na acampagne tongaso e ala gue ayeke kanga akekete angu so si ala yeke ere si legi azi na ala ti tene ala ro asusu so ayeke na ya ti angu ni si ala ga ni ti tene asewa ti ala wara kobe ti tengo ni
6: nga azo bi mbili na tere ti akua ti gingo nyama na gingo susu so e yeke sara nga tënë ti akusala ti maboko wala artisanal me ala lingbi ti fa ni na ala so yeke mä kuasinga mbai ti beafrika
7: artisanal ayeke angobo so si amanja ayeke na ni na tapande mo ba tongana mo londo na mbege ti grimari ti ga na mbege ti sibitu moyeke ba azo mingi ala yeke sara abaramboso

0: ireni e ala piti leke ni peleke kete tawa kuta tawa soa mulege na latidi na ala gwe tongu a Gaza a tona kobe a bata angu na a kasa sosi ala ke muna yaka ala ke bata na yani osi ake a kode sosi ambeni oko produiti a artisana nila legi oko moke bana mbege nika ala ke leke a kunja ala leke a kunja si ala ke ka ala leke nga osi a kboto boto sosi azo apeti yuni si asara na baba legi oko na tenti argile sumi tenefani na teneni non seulement ala ke leke atawa waliti leke ngo atawazo na tatawati basenji mbiti tene ala leke osi a bukbuti nyongo na mangaso ala ke leke ni na argile nga leke ni kwawe si agia keke walambe na bio ala zada si azo apeti za manga na yani si ala kenyo su kwe gya produit ti artisana iti mabokola ba ke a yesu si a manja ti mbege ti si but a yinganga ti sara
1: singila nala utaraza pe mbili utaka pati kwa singa mba iti be Afrika ike lutige inala ike tingwe ande gike kireke na oko mbunganiso ti ba yesu wa hiri ni atene metallurgie du fer wala pika ngondao nga na tene ti dengo buze yesu aikingale giako na ti kunumi cha manja kojo na gango ti amuzuporo

Ake ereti kwa singa na alaga ebiana ye ake nouveau talent ke on la kwa gina mercredi na 16 na pokotan droit sangwando da fono non de kiluka da fono ti be afrika da fon social an de limingi la kwa ki watera ge tonso na ti kwa singa ni tonso la kwa ke sa reke leke amena ngombi wa leke munga sangwando ta amena ngombi so si leke ni kwa jongombi ni tonso na ti kwa singa nouveau talent si na ti ou se kapana ke wara pasa ti ma lego ta geneti social ake ando ti minza ti ge nando da fono de kiluka na ti kwa singa nouveau talent la sou ki na bikota la ngo balu sa ndoni ou se tinti ti lengwa ngusa kou se balu sa ndoni omena tonso ki warate na masika uta ki ando ti meza ti ge wala kako akula ki ou se tonso Stéphanie Jan Bukula ando ti agba konka Uyuk Florentin Nampko sasa sala ki baika timbi ake Martino de kwa singa tala ake ki fafadiso alaga ebiana ya ke wa pasati ma legoti ya geneti sosia ke na doti mizati na ti use kapa anto so ko so ngombi so gotu mna so la so kinde i wa rambini wa pika ngo mozoko na bagi ti tiad lo tonda ti pika mozoko tonga so na ht 17 ans 16 ans 17 ans lo ke sara ngombi nga to so wala ake masika so si a dulo na se ti ku dul so si ake mbibi na 25 km ti sud ti bagi ti njamina la ala ti nga ireti lo ake 4-2 vrai so baba mama dou sa zando ti lo e ki fa d'abord ni na Pekoti, Gomisosi, il est que Guérin, Nati, Kwasinga, nouveau talent, il a son.